Eyo nyuma. The amount ye Christo ni no. Eni se obado yon ko se on hon. Yen amount ye Christo ni. In the Bible say asuyan fu ano. Na omna man ti oki ano. Oman kwa kwa jan bebi an kwa shan kwa mu ho. Oman kwa jan bebi an kwa bon paye o ho. Ne mum. Eyo musu bany. Omani yeye. Omo kasa. Onse wankasa mantemu a oteno. Udi na nkupo mwa dansi ya kwa na ofele. Mantemu wana oteno. Ode radie di kwa na ofele. Because of usube inti. Mantemu wa otie. Onu wa mamutuwa nina kuweshia. Baufranza miye Kristo ni. Inti. Mantemu wa otie onya faa Bible sa ukwa aswale. Ania shasi ya ni esre. Enye bibi enti ya yosubay. Eya oni yeye. Obiti mkase ni pasume sinti. Me mkwa aswale da. Ti anopeyi, osuru onhu ya mobo. Anopeyi, nyankupo onhu ya mobo. Na emye mfi aswale unwa huwa yon. Emye mfani ya yetimi yanu aswale fie enwa huwa yon. Nemom, yenyuma na osede huwa huwa yon. Yesubay, yenu yoye, ye kasa, na osede huwa huwa yon. Enya aswale ni yede huwa huwa yon. Into kind of Philippians, Philippians chapter 2, verse number 12 going. I say, ain't my daughter said you must sit here down. And yes, I blame me woman chain kuemu. No mum, I fear minimum chain titri. Mum first running on popo. And yam woman quite young word juma enye. Aha, I upon an air to Philippians as a funnel. Po, ana tra kwa ma Philippians no. Ose Philippians, minimisa mwa mwenchei, mwyo sitie mame. Minimisa mwa mwenchei, diya mekembi ya mwyo. Nansu, afeya minimu mwenchei no. Ana mwuma mkristo sumne nedi. Afeya minimu mwenchei no. Ana mwuma kristo sumne nedi. Afeya minimu mwenchei no. Ana mwona Yesu Kristo edi, ema afufru unhu. Se, owa bebiya na aswale peni wo, owa bebiya ni mekuo peni wo, owa bebiya ni pastor wa, ni subay eye different. Ba wako bebiya aswafu obi eni wo, bebiya na aswale peni ni wo, bebiya ni dikinesis eni wo, bebiya ni mekuo mami eni wo, ehonzu subay eye different. I had your sofu ni ha. I had your milk open ni ha. I had your dickness ni ha. Antimanya ni ha mepe. Ayo no kre. Ubiya ni ho. Nansu ye nyan kopon diye. Neni chrifa yasi ya menyina. Enti di ouye biya anu hu. Enti na po otu amos fo. Otu Philippians asafone fo. Se Philippians asafo. Minimse dani damu ye sitiye mame. Minimse abrami womu nchen biyadye mesimu semu nyo biyamu yo. Nenso abrami ni mchen titrei ene hiya. Enti abra usofuwe ni ho. Mantemu wana usofuwe eni wobino. Fidwiana utimna usofuwe niti wobino. Fidwiana utimna mekuo peni niti wobino. Ehona da Kristo sumne di. Eho, ena meyengu odo. Ehona meyengu Kristo sum. Debi ameka asami se. Obani ni kunu tifiye. Onfa buo enye ni die eme ni kunu. Ba oshiane sofu diya. Na wakotu achi ya sofu fefefe. Ba okunu na onene teno. Onfa ni die eme no. Onfa ni die nuwa buo eme ni kunu. All because of se sofu ni wo. Ba oshiane sofu wabontia. Nuwa kotu achi ya sofu. O France o e Kristo ni.